0: fo mon ka benega na won saria beri kan go ke constitution yana adisi yana senite awon saria waranza kininza non article 33 la constitution du 11 décembre 90 benin won de imbeka anaki saria kene abaron saria faka gonu benega na won saria beri bon bon bon kuna ka saria yana senite dia ifo ganna mbaka boroka uharakate ifo gana gina nota ugwera baka kakaka ziara iba gina kaburu honi ka zaya bene ganna no wala handuni yon para kulupai yene goke system fiscal deklaratif nyene yafo bora bon bon bon ya baki sariya na anu me abo maki heka ye de heka ye nera ni bon abaki a riba ya kaza na adwa bofo sugon tilasi bofo me subo ke on bana ka kya yamba sini ao ni bon abasi ni de no badi a de boro go ka zakpara a metenginke kiro beri non kana kai go ke avion mani no den tokite nkin kan gano ifango na kan ba kaki gero kan go koto kuna ayara gero fa goro ka ahima maseni dia ifo oki bawa oki woro ka ni bon bon ahima maseni a gero kuna o wura dayo a gero kuna o hewa dawo dia system decorative di nyena sadi nwen ki o bana no mba dia maduka ki to kana nwen valise o ne do yin go na he fa go na kuna dia mban ha gina no ifo ngo na kan ba ka se ni dia ya no giri no ruta o gbe do bo go gbe te na giri kusun kuna haraka kante ni bon bon ya ba pe se ni margende margenera riba margenwa ni bon ba se ni dia nya sariya di ka nan no memma ki he kango badi nya ya ka ki to den na boron nan me an ki ko ba hanu kulu be ma su pe gunai fano dia asu tabaka ki he ka hima dia nu ka sariya di folon gudi sina ka a dia de boro sariya na no me an ki ko ba he ka nera riba ka wa ya ahimano seria ma kisika makinpe sanna sa kakwe guna heka boro ki manam na manam fodi a o sawo na heka ahima ya heka ziara o disini bana heka control fiscal disini peko barona ya to kereke control fiscal li barano seria mwen tilashino mwen tilashino kana disi dia boroka do gino ta paro kadi adon na won takalo sama ko kai go ke declaration fiscalo ana sama e ka hima dia sao kango samadi gino ta gbe ro kin disino ka a dia kimino ngote na he fotuku he kango samadi bon don son présumé exact et sincère na he fotuku ni samano e kahima alma in nane kpene ka he kahima no di nyere foro yana kindi yana ndi seria disika a se wakati na wakati makin ka guna he kan samadi yana dia he ka seria disi nyere bona ibine ya ka se ni borokere ka asu ya fotuku nye di su ka di he fo domi to mmo na ya fate mba diri goba
1: awoni
0: dea he fosu gondi hambure mene su diri go sa dere ka de ndeki ngoba makakan nziyara nsu diri go dea ziyara o di bine abara no mo

0: Wani wani abara no mo wani wani bake de anyanze o kan go han da we se ziyara de bara no mo wani wani ataki iba kokari in di meta ga iba a fasalan na na tendiki ne de a sintenye ne fo ziyara o fo gono kan kin ka ta alma ikin kwa atano zai won gbe lo giri nota ogbodo su kando do nyire wo ke afaro control su ps nwo ihe o kan sama samadi de ya ndu bu makia ya kaza na anera tv ai yano ai be yano de ha nwi za moto makia ya kaza no de giri mo call makia anera no ya kaza ana riba waro ya kaza dia awon giri no ki ya kaza nyo okulu no ikin guna guna guna guna guna yere go ke control su ps yere za gbe igbe do na ikin ka te sin ka hunu gbe do ibe na suka konti bia bo won gbe do di anyi le go ke control su ps sintina ayin ka te ziara o ka go no yero control ponctuel yere go ke control ponctuel yere gir no ta gbe do ba hunu ka kaundo gbedo alma nyeri bogo na won sariya uno zari zemine zemine hinza nyuno baten don su tambisa je de ba fasal nyere fo mbayini ka ka homa sa susuba hale midi walam maki nyozu ka susuba nyoba ka no wikiri folonku sari dem bisa takalo kan ka duwa duwa duwa makwe fati fati fati dem fati fati mbaini ka yekida kwene kifo kwene de takala fo gono kwene kango ba mbaini ka yekida zari fo susuba wala wikiri asute mwa kaza susuba ale wikiri eka gana aki zari zemine na sari de nduhe kango ba kenka teka yekida di dem bisa sariya na nome kwenye maye kite kefo. Kefo legile sayi naba kefo. Zari hinza. Kefo di. Ke hinzante kan kakpene di. Zari zemine di. Nshu ni kaye kite kwenye. Nore kanyo di bala. Mwen kwenye kakabine. Zari zemine zemine hinza di. Mba ateno gibiri ye inka bini. Asu dali gibiri ye inka. Nyene yafo. Dia mwen zari zemine zemine kamba kadi. Mba fefe fefe no. Adema kwe ansu kwe bisa gibiri ye inka. Daba nye di mwa fasari nye nefo. Homa sa yi gono asibi ine. Denka hon asibi ine. Enki gibiri ye okona nonka ya. Gibiri ye za teneka kwe anzome ine koka. Dia ansu kambisa ke inka. Zari zemine inka. Domi denye di benye go huro kwene diya o huro gibiri ye izante kona na diya sariya na nome maka kwene. Nye ne go kia kontrol ponktuel agaranga kia ponktuel. Anaki geo ndewa kweno kanaki na geo sari manye dite. Diya akia inkana. A izante nye ne go kia verification de comptabilité. Nyere wo ke verification de comptabilité. To nyeri akin kukere. Nyeri mbaine kaka kape kaka hale hondo hinza. Amerika te mo gbete na no wen gbedo giri no ta gbedo mo gbete na gbedo hondo hinza.
1: Hanu kulupai makinka.
0: Amerika te ambara hanu kulupai. Amerika te maka honna suba be magoro. Nyeri de aso bisagi hondo hinza mbon. Sariya mongo kiboka aba hinika bisa handuiza kato hali handuidu. Domi nyeri efono. Efa gono ka hidi nika inseni. Kontrol ponktuel likona. Unsu hinika fati fati. Kakweko mana mwehe o fati wala mana mfa mwehe fati. Giri o kakone igono kontrol ponktuel li giri o wehe no mba fati. Giri o wehe di kamine mba fati nyono hefo. Nyono heka borogo. bana handu na handu onye na egwuke declaration mensuel onye nọ mbafati fati ka dia a ayela na te ahima nye di konto ponctuel kona ido ndi ga yedi alma verification kona nye di mbahin ka fati fati hali giri hinza kambisa banna dia igoro batiro giri dubu hinka na wara ka kidi guna dia mbahin ka fati giri dubu hin ka na waranka kini taki giri dubu hinka na waranka kininza giri dubu hinka na waranka kininka na waranka kininka dia mbani ka fatina 2024 2023 na 2022 na duka 2025 ka kuna igoro no ni ka nyeri ahimamadu wakati to yana denka wakati ba ku wakati ba pe hali hanuinza abere mo bani ka pe kwena hali hanu idu de akwe ko bara unwen de kanera o teka fara million zongu ko kwe fara mbabata fo wala nda tekeu nyeri mbani ka to hali kiberhinza hanu idu da ikia de unwen de kanera sawano na milion wegu ka kwe milion zongu nyeri hanuinza no so bisa hanuinza na duka mansa attacking teri kanye di awon te una bagir no ru ta ogbe do won gbe okun yen efo boro bon bon ni won boro awon helfo ka ndidi ka himanna boro ka agunna noru alma asu harak asinna be do fo asinna efo yen efo bora ya gonu asina gbeda fa makuna alma aguna fu otutu aguna lele otutu ma lele norbeere wayo to abele si gbeda asina gbeda fa asina fo but don bafo kiro gonu won noru nginka adanna no na de mo noru hense alma asu haraka fate ya bora za ayo dimwem giri no ta ogbo no mo gbe te won e bi kora yin ego ke nyeri bon ikin gbe ta won yin ego ke ezabe contradictoire de la situation fiscale personnelle dia heuka ziaro wan wan ka ngono yela
1: mete boro bo gona lole nuru babata wene ko gona fuyo debi foyo foyo kasina feri kasina nufo ifo ya ki noru di hens ase
0: aba hini kate ba fakere gono ayen na babe agun na noru nye mbuka noru na ase de mete dia noru odi nya azama sa kwe dam bankio nya bankio wo gbe te na be mo riba bana ase de giri be ni de bi ni noru tu akwe ko baro noru tu tu ma no dia boro di zaya aba hini kate mo di ara na lola berio mo di ara agun na fu hino alma asu haraka fate domi kere ana tubi mo ana ayen na babe odo abeni kate ya sasani fona ndia don bo fo kero go no ngo won no ru dan no no mbo mo si na haraka foka ngo te alma adu no ru ya dan dan no wala adon go na gbe do yo ka adu no ru ka be ni nya na no ru ta kadam mo no ri bere bere ba mo ri ba wa ya na gbe do o dabo abeni kate ya ya e o za yo kulu
1: tori ko gbo ya bara
2: oh engineer.

0: bibire amma o bara bene gana inze boraro domi woka gugbete giri no tagwe do kulu bara bene inze yoro dia dem bara bene inze mo wala mo na ki bene inze yende goro bene gana mbo bara bene boraro dia ifo ahima denka monta tauhino ma tauhino manta tauhino boro heka kinnam de heuka gabu mansu subi yene fo baguna ka ikpe handi di wala boro di bon heke dungo bakulu anoi senu abena heu ana heu gaba ni se dia bo ka wodi wa asina dia iba mo dabo ase alma zakiro ka kifo yesiligo mogere dibi de nan hawo mata bo de akakwe ko barawo hefa bo goro kam bahiri kam mo damu se abateba asute dia boro aimano man tasasa sadi man ha heo kan su bi domi giri no ta gwe ro boro si na hili mara boro no dia e foi go ben kia aimano de nan ta tauhi no di mbadia goro ka no ba goro ka gwe tedi abo boro no goro hi no sadi ni bo heo kan su be maha ato wodio dia itia metena wodio de itia metena dia akin no no heo ma soki no kulu se za wo kan ka gbe di teo na ni bo ka ado nka gbe teo
1: gbe bi na sin ka gabu teo
0: gbe di su gabu teo domi heo ka hi ma ma te gbe mo su gabu kulu no kulu na te dia heka abarana ifo a bere bara ni ka nka gbe di teo do mo sariya o domi ala kika nka gbe ta ndo gana no ni bo nsi na sariya o ngo na sariya o ka sariya disinse dia nyo no igo ke droa ngene igo ke droa dia iba beyani ka giri no ta gbe ro go waka nka jera o ri bo aguna gabi fo kan gano gabi sinte na won sariya sinte uka ajira bon ri ne fo maruka ka mgbe do ai ma makin sero ala kimbo goro be ma fata kite ba ka ide ba fasala borose safo abenika te mo goro be gbe do giri do ta gbe do ma fata kite boroga wakati o gono alma heke go ke control fiscal o ziara o kri kin kadi nyedi sariya disino ka maruka ka se mambe yani medega mambe yani takala no basa manse takala di bine sariya ki ka mba sa manse no gibirinza ka o ka hanu ir maruka to dia nyere fo iwo ke avis de verification ou de contrôle ponctuel yeri aba abiyari no ka a giri no ta ogwe rogo ban kawo sadi takala di bo bine ifo mbakin se iwo ban ka giri no ruwen takala kan samaido wala kan disi wala de kan era kan te giri o won na giri o na giri o mbakin se no wakati fo wen go kaguna o mada kan bo siria ni sasa gan no go dia sadi giri no ta ogwe do buru kan go ka abu baro no bofoka won karfo kan bo go na abu baro no inspector aimana akwe karfo moto awen gabi ka go na mato inspector sadi gabi di banna takalla fa go no ka giri no ta ogwe do har kusu bere kin no akwe ose ka kin kan ndam akinka no gabi magbiri te kai goke commission dia commission di bon gino ta gwe do har kusuki on tun ka a ye ana wan samma ye ana no me ka ba ni ka kwe gbe do guna o dia se de nka ye di bon mo guno sariya ka na woka don woka

0: ziyara de tebo no nyene fo aimano bofo anaki a folonku domi ze kana senidi den su magiri norta ogbe do wonkire denka heka wo sele kulu bo biyo nseno be mo birigyo to ya fango kira kine fango tera dia ahimano giri norta ogbe do boro kan kan ziyara de makinsia ka a ma boro ke iko o mai kire kai go ke konsei inu ayoma ka ba iba he o ki ase ba nduka ka fasala ni se heka ngo na kwene ka saria na no nyene fo de gi no ta gbe do buru kan do gbe teo heka ndi saria na no me makwe fagi na no fo dia mo be ka heka nka di kulu a ngbe do di go garo wa uno ngbe di ngbe do di go na no rututu ma no saria na dira giri no ta gbe do we gbe tero kan kan do di makwe ka fagi no fo dia mo be ka saria na dira heka ndi yele wo ke le droit la confidentialité
1: makwe fe fe
0: nsu fe dia heka agono na to de mere ka kan nziara di hefo de no be ni ifo nke ntanye na hefo mbata kalfa te kai oke procès verbal de constatation ta kalfa goro ka ba ki ka to ho hanu ya kaza handu ya kaza gibri ya kaza wakati ya kaza wane na wane kan go wete giri no ta ogbe do nka wane won gbe do nye na wote nye na wote nye na wote nsintino wakati o nye mbeni wakati yo. Dia, akulu. Taka lauka ntakabisa na nye ogu. Nye ne ogu kia fado. Prosewe balu kwa. Dia, nye di bana kwenye bine. Amerika tema taka lasa manse. Kakito. Kayi kagwe tendo dibe. Kayi na wanawo. Nawo buri buri ka fati fati dibe. Idi ano kagiri nolu kajira mbo. Aununo miliofo. Dia, nye di bon. Heka. Akenpe kina. Adon ki borosia kaiba mbiani wakati fono Amerika te makakana kana takala. De giri no ta ogwe do go na labari. Kango hefo te ka na hima kaigo ke fraud. In sasani zamansa, ngo giri no ta ogwe do no rukoto. Nya giri no ta ogwe do labari ka a. Uwe magazeno kango nadi. Ngo bonigo di nera mahunu para. Dia de labari yeri jibi kaise. Isu takala samanse kakito. Gibirin zabana iba ka au. Domi. De iya kaki gibirin zabana iba diri wa. Eba ke. To. Dia. Saudi. Kiri nori ta wangwe roba ni ka fata kite boraga. Baka. Dia fata kite di. Aba takala di nonse kene kakito. Ika. Monso. Kengu bayi ngbete. Monso. Anaki maki ika yi mbete gibiri nzabana au. Dia. Heka saria ni barana. Dia. Atama. Idi na. Hino di kulu gana gana. Kato ame. Heo gono ka. Akini pene ka. Iba sini. Halma wakatina abate. Dia. Igu. Bame kulu fo na. Iwe ngini norta ugwedo. Harukusu beiri ka mwoke. Nikola yenusi awema. Na bame wen. Kamena wako ngundam. Kwa gini notawo. Mwero temako. Kwa gumena ti temako. Para kwa bori na. Ngo kebu ukini na. Ngo lukotoro ukini na. Dia igu bame fo. Na gini notawo. Mwero hakusuma. Nye igu. Boro mware. Iwe mfume. Kango ke. Site internet. www.impo.bg. Wala. Labari labari. Iwe mfume. Kango ke Facebook. Twitter na hebi okulu na YouTube de npe akuna ka giri no ta gbedo bere we makari badi heka ahima na e kango ba dia igo ba be fo dia hali hanu tago
1: ya bara sama tama e wakati na ba teza ka e harme ni sini ina ipe sabu ka ahini ka ikoto ya ini ka faji o birani faji di bina hululu tu yo hanga kuna tama Ima ipe wale aji subasi de ipe ba.

0: Pigbenruwe gamewe to Ajita ro dara do fi kaka idilo inu
1: Agbore kamene lo
0: Ajina o ka do fi kaka idilo.